0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za mu ji yadda bayan shafe tsawon lokaci ana kau da kai wani sabon rikicin diflomasiya na neman barkewa a tsakanin tarayyar Najeriya da kasashen kawancin Sahel guda uku a wani kokarin nunin yatsa kan ta'azzarar rigingimin rashin tsaro dake addabar tarayyar Najeriya. A kamar kuwa wani kutsaye da sojojin kasar suka yi ne a wani yanki na Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya sake ruruta wutar rikici kan yankin da kasashen biyu ke ikirarin mallaka. Za kuma mu dawo Jamus domin jin yadda aka cika shekaru goma da samar da tsarin sajewa ga masu neman mafaka da aka amince da takardun su a kasar domin ba su damar sajewa da kuma samun ayyukan yi. Amma duka waɗannan za su zo ne bayan an sha labaran duniya tare da Muhammad Tijani Hassan.
0: DW labarun duniya.
2: Wani kazamin harin Ukraine ya kashe mutum 13 a wani birnin masana'antu na Russia. Amurka da Korea ta Kudu na shirin gudanar da gagarumin atisayen soja a matsayin martani ga barazanar Korea ta Arewa. Karancin ruwa na barazanar katse zirga-zirgar jirage a kogin Rhine na Jamus. Akalla mutane 13 sun mutu a wani birnin masana'antu da ke tsakiyar Russia. Biyo bayan wani hari da ke zama ɗaya daga cikin mafi muni da Ukraine ke kaiwa ƙasar tun bayan da ƙasashen biyu suka fara yaƙi a shekarar 2022. An kai harin ne dai a birnin Nizhnikamsk wanda ake kira babban birnin masana'antar sarrafa sinadarin man fetur wanda ke yankin Tatarstan a tazarar kusan kilomita 1,000 daga iyakar Russia da Ukraine. Hukumomin Tatarstan sun ce bisa bayanan da aka samu zuwa ƙarfe 12 na rana agogon GMT. Mutane 13 ne suka mutu ciki har da yaro guda, yayin da wasu mutanen 75 suka jikkata sannan an kwantar da 21 daga cikinsu a asibiti. Har ila yau gwamnatin yankin ta ce wasu daga cikin waɗanda harin ya ritsa da rayukansu 'yan ƙasar Tajikistan ne da Uzbekistan, sannan kuma ta ayyana wannan rana ta Litinin a matsayin ranar zaman makoki a faɗin yankin. Amurka da Korea ta Kudu za su gudanar da gagarumin atisayen soji na haɗin gwiwa a mako mai zuwa a matsayin martani ga Korea ta Arewa da ake ganin sojojinta sun ƙara samun gogewa a yaƙin da suke taya Russia a Ukraine. Manufar atisayen wanda aka yi wa laƙabi da Ulshi Freedom Shield ita ce shirya sojojin ƙasashen biyu don kare Korea ta Kudu daga yiwuwar hari daga makwabciyarta Korea ta Arewa wadda ta mallaki makaman nukiliya. Kakakin rundunar da za ta jagoranci atisayen Colonel Donald ya ce atisayen na bana zai shafe kwanaki 11 tun daga ranar 17 ga wannan wata na Agusta, kuma za a yi la'akari da sauye-sauyen da ake samu a yanayin yaƙe-yaƙe na zamani. Aƙalla sojojin Korea ta Kudu 18,000 da na Amurka 28,500 ne za su halarci atisayen na shekara-shekara wanda Koriya ta Arewa ta sha bayyanawa a matsayin barazanar kai mata hari. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamus ta ce ƙasar za ta ninka adadin jami'an yaƙi da barazanar jirage marasa matuƙi bayan gano wani jirgi maras matuƙi ɗauke da abubuwan fashewa a makon da ya gabata a filin jirgin saman birnin Leipzig. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamus Sonja Koch ta ce ministan cikin gida Alexander Dobrindt zai umarci rundunar 'yan sandan tarayya da ta ƙara yawan jami'an rundunar da ke daƙile irin waɗannan ko kuma wannan barazana daga jami'ai 150 zuwa 300, sannan za a ƙara yawan cibiyoyin da ke wannan aiki daga guda 4 zuwa 8. Har ila yau ma'aikatar cikin gidan ta Jamus ta kuma sanar da cewa a ranar 18 ga wannan wata na Agusta za a kaddamar da wata sabuwar cibiyar bincike da za ta mayar da hankali kan nazari da inganta fasahohin kare kai daga barazanar jirage marasa matuƙa. Tundai bayan gano wani jirgi maras matuƙi ɗauke da abubuwan fashewa a filin jirgin saman Leipzig a daren Talata zuwa Laraba na makon jiya, gwamnatin Jamus ta ƙara azama wajen sanya ido kan irin wannan barazana. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar lura da zirga-zirgar jiragen ruwa ta cikin gida ta Jamus wato BDB ta yi gargadi a Litinin din nan game da barazanar yiwuwar dakatar da zirga-zirga a kogin kasar da ake kira da Rhine sakamakon karancin ruwa mafi muni da kogin ke fuskanta. A cewar daraktan hukumar Jens Schwanen, akwai fargabar cewa kogin na Rhine zai iya datsewa gida biyu nan gaba saboda matakin ruwan yayi kasa sosai. Lamarin da ka iya haddasa dakatar da jigilar kayayyaki da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa masu daukar ɗan yawon bude ido a yankin Koblenz da Mainz. To sai dai Schwanen ya ce har yanzu zirga-zirgar jiragen ruwa za ta ci gaba a tsakanin tashoshin jiragen ruwan Amsterdam da Rotterdam da kuma Antwerp da ke Netherlands da yankin North Rhine-Westphalia har zuwa kusa da birnin Cologne da kuma ta hanyar kogin na Rhine da kuma wasu hanyoyin ruwa na yammacin Jamus. Rashin ruwa na sama da dogon lokaci kami gami da tsananin zafi ya sa wasu koguna da hanyoyin ruwa a Jamus sun kai matakan da ba a taba ganin irinsu ba a 'yan kwanakin nan, lamarin da masana ke dangantawa da sauyin yanayi da ke kara tsananta. A nan kuma rahotanni daga China na cewa mahaukaciyar guguwa da ake walakabi da Dolphin ta haddasa ruwan sama mai karfi tare da soke tashin sauka da tashi da saukar jiragen wato daruruwan jiragen sama a Litinin din nan a gabashin China. A cewar hukumomin China, wannan lamari ya sa an kwashe mutane sama da miliyan ɗaya daga gidajensu duk da cewa hukumar kula da yanayi ta kasar ta ce guguwar ta rike karfi a lardin Zhejiang da ke gabar teku. Sai dai hukumar kula da yanayin ta yi gargadin cewa za a ci gaba da samun saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu yankunan gabashi da tsakiyar China har zuwa gobe talata. Guguwar ta Dolphin da ta afku ne makonni biyu katal bayan kadawar guguwa mafi karfi da ake walakabi da Nul a lardin Guangdong na China, lamarin da ya haddasa mutuwar mutane kusan 50 a lardunan Guangxi da kuma Hubei. To ƙarshen labaran kenan zagayen farko.
1: Muhammad Tijani Hassan kenan dauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu za mu ji yadda a jamhuriyar Niger wani rahoton da mujallar Ecomatin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a Afirka ta fitar ya nunar da cewa Niger din na zama kasa mafi arhar man fetur daga cikin jerin kasashen Afirka renan Faransa. Muna ma tafe da shirin labarin wasanni da shirin noma da raya kasa sai kuma wasiƙunku. Amma yanzu bara mu dauko tushen rahotannin daga batun tsaro a tarayyar Najeriya, inda bayan share tsawon lokaci ana ta kau da kai wani sabon rikicin diplomasiya na neman barkewa a tsakanin tarayyar Najeriya da kasashen kawancen Sahel guda uku a wani kokari na nunin yatsa bisa ta'azzarar rigingimin rashin tsaron Najeriya, abinda shugaban kasar Bola Tinubu yake kallo a matsayin cin fuska bayan an yana kwararar baki cikin rashin tsaron da ke addabar kasarsa da rigingimin rashin tsaron da ke kasashen Mali da Burkina Faso da Niger. Tuni dai kasashen suka gayyaci wani jami'in diplomasiyar tarayyar Najeriya birnin Ouagadougou da nufin nuna bacin ransu kan zargin da ke shirin ya matsa lamura a yanzu haka. Wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
3: Wasu kalaman da ke kama da kokarin gugar zana a bangare na shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu ne dai ke neman sake ya matsa hadar diplomasiya alakanin kasar da makwabta na kawancin Sahel yanzu haka. Shugaba Tinubu dai ya aina kurara baki cikin rashin tsaron kasar da ruwa da tsaki da ruwan kawancin Sahel din cikin batun tsaro da ke a yankin yanzu. Tinubu dai a ƙarshen watan jiya ya shaida wani gungun salakunan ƙabilar Yarbawa irin tasirin bakin cikin rashin tsaron da ke a tarayyar Najeriya.
4: We refuse to negotiate for ransom.
3: Mun yi sulhu da 'yan ta'addan nan, sun so mu yi sulhu da su mu saki waɗanda muka kama ko bayan ba su kuɗaɗe. Muka ce mun ki sun kashe bayan Allah akwai jini hannunsu. Mun shirya gamawa da iyalansu da ma mutanen ƙauyensu, amma sun gudu zuwa wasu wurare musamman ma wasunsu da ba 'yan Najeriya ba. Matsalar rashin tsaro a Mali da Burkina Faso da Niger na ƙara ta'azzarar rashin tsaron da ke cikin ƙasarmu a yanzu. Shi yasa dole ne mu ƙara ƙarfin askarawan kare dazuka da kuma ƙirƙiro 'yan sanda na jihohi. Tunda kasashen guda uku suka ja kunan jami'an diplomasiyyar tarayyar Najeriya a birnin Ouagadougou da nufin nunin ɓacin ransu cikin kalamai na shugaban. Ana kallon barazanar rushewar lamura a cikin dangantakar ta ɗauki lokaci tana tangal-tangal. Da ƙyar daga mungoshi ne da ya dama aka yi ga warware wani rikici da ya kalli kama wani jirgin yaƙin tarayyar Najeriya da ya sauka gaggawa a birnin Bobo-Dioulasso a shekarar ta shuɗe. Dr. Kabir Sufide na zama ƙwararre a siyasar yankin, kuma ya ce ana buƙatar sauyin tako cikin batun diplomasiyar.
5: Ya tabbata ɗin an ga tsukokin bakin haure a matsalar tsaron da suke addabar Najeriya. Wato da sai a tattara bayanan sirri sannan a nika musu a fito da shin kamar yadda su suka fusata, yana nuna cewa ana ganin kamar da hannunsu ko kuma da sakaci daga wajensu, wanda su kuma sun ganin cewa suna yin iya bakin ƙoƙarinsu. Ita Najeriya tun da an kira jakadanta a Burkina an nuna masa ga abin da ake ƙorafi a kai. Ina ganin kamar ya ba da dama a kan cewa to su buƙaci ɓangarorin guda biyu su ci gaba da samar da wata haɗaka ta tsaro.
3: Ko a ƙarshen mako dai Najeriya ta nemi sake gyaran danga bayan da ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar Ambassador Shola Olakanoye ya ce abin da ya faru a birnin Yamai yana tasiri a lokacin arewacin tarihin Najeriya. To sai dai kuma an cire lokaci ba tare da wani ƙasa da nufin aiki tare a wajen batun samar da tsaro a tsakanin al'umma ba. Abin kuma da a cewar Dr. Kabiru Adamu da ke zama ƙwararre cikin batun tsaron ya kai ga babban gibi cikin tsaron al'umma.
6: Shuwagabannin nan dukkansu da na Nigeria da na Niger da Burkina Faso da Mali su kai zuciya nesa su saka buri da buƙatar kawunansu a gefe, saka na jama'ansu a gaba don su haɗa kai su cimma buri guda wadda shine na tsaro. Ba shakka matsalolin tsaron da ke shafan kowace ƙasa tana shafan ɗayan ƙasar. In ka diba yanzu ƙungiyoyi da suke da alaƙa da ƙungiyar jihadi na Islamic State da Al-Qaeda, ai ƙungiyoyi ne wanda su ba su yarda da iyakan nan ba. Kuma misali ƙungiyar Boko Haram ko Jama'atul Ahli Sunna da Batuwar Jihad a Najeriya take, amma haka tana iya zuwa Niger, tana iya zuwa Cameroon, to haka ƙungiyar Jenin wadda take da makafa a Mali ta iya shigowa ƙasashe su kawo hare-hare.
3: Aƙalla baƙiyan ta'adda ɗaya har 16 ne dai da suka fito da ƙasashen Pakistan da Morocco da Chad da ma Niger. Jami'an tsaron tarayyar Najeriya suka kama tsakanin watan Mayun shekarar ta shuɗe zuwa watan Yuli na bana. A wani abin da ke ƙara fitowa ya fili ɗin tasirin baƙin cikin zuba jinin tarayyar Najeriya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga Najeriya bara mu koma makociyar ta Jamhuriyar Niger, inda wani rahoto na mujallar Ecomatin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a Afirka wanda ta fitar ya nuna da cewa Jamhuriyar Niger na zama ƙasa mafi arhar man fetur daga cikin jerin ƙasashen Afirka renon Faransa wanda ke aiki da tsarin kuɗin bai ɗaya na SEFA. A shekara ta 2024 da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta Niger ta rage farashin kuɗin man fetur ɗin zuwa ƙasa da dala 100 na SEFA kowace lita. Sai dai wasu masana ilimin tattalin arziki a ƙasar na cewa akwai buƙatar gwamnati ta dage wajen tallafawa kamfanin dillancin mai na ƙasar wato Sonidep, wanda ka iya durƙushewa ta la'akari da girman bashin da babbar matatan mai ta ƙasar ke binsa. Wakilin mu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
7: Yanzu haka farashin lita na man fetur na tashi $135 na sefa a Equatorial Guinea, $140 na sefa a ƙasar Chadi, $155 na sefa a Congo, $185 na sefa a ƙasar Cote d'Ivoire, Senegal $185. Jamhuriyar Afirka ta tsakiya lita na man na tashi jikka guda da dala 10, a yayin da a Niger lita man ke tashi $100 ba tamma ɗaya kacal, wanda ke nuni da cewa ita ce ƙasar da tafi arhar man fetur a tsakanin ƙasashen Afirka renon Faransa. Wannan kuwa duk da harhawar farashin man fetur da ake fuskanta a duniya a sakamakon rikicin mashigin ruwan Hormuz tsakanin Amurka da Iran. Kuma Malam Biyo Abdurrahman, jami'i a kamfanin dillancin man fetur na ƙasar Niger na Sonidep, ya bayyana abin da ya afar da wannan arhar man fetur a ƙasar ta Niger.
8: Ita Niger tana da matatan mai, sai dai matatan man da take huddowa baya huce kashi 50 a cikin buƙatar 'yan ƙasa. To kashi 50 ɗin ko zuwa biye da kashi 50 kamfanin mai na ƙasa na Sonidep yana so man nan ƙetare da kuɗin da suka fi wanda ake saida shi. Abin da ya kawo haka wannan zaɓi ne da gwamnati a ƙarƙashin shugaban ƙasa General Abdurrahman Tani da suka so su kawo sauƙi bisa kan rayuwar 'yan Niger.
7: To sai dai duk da arhar man fetur da ake fuskanta a Niger wasu lokutan akan fuskanci ƙarancinsa a gidajen mai a ƙasar. Kuma Malam Mamman Nuri na ƙungiyar Adaidai Sai Wadata da ke fafutukar kare haƙƙin masaya a Niger ya bayyana wasu daga cikin dalilan.
9: Daɗinta al'ummar za su samu da farashi mai rahusa. Kamar yadda mu da muke ɗaukowa daga Najeriya yanzu kuma daga nan ne ake ɗauka wasu ƙungiyoyi haka nan ana kaiwa Najeriya. To banda wannan harkar ta Najeriya, Niger tana saidawa Burkina Faso, tana saidawa Mali, kuma tana nan tana saidawa charge.
7: To sai dai Malam Shehu Usman, wani masanin tattalin arziki a Niger, na gani akwai bukatar gwamnati ta dage wajen tallafawa kamfanin na Sonidef domin hana shi durkushewa a nan gaba.
10: Shi kamfanin Sonidef yana cikin tsaka mai wuya, saboda kudin da take ɗauko lita guda ga Suraz da kudin kawowar shi sun huce kudin da take sayarwa da shi. Kuma gashi yau ba su suka tsakanin Sonidef da Suraz sai ƙarƙaruwa yake. Shi yasa muke kira ga magabata a sa a diba a gani wani tallabi ne ya kamata a wa Sonidef.
7: Za ka dai 'yan Nijar masu ababen hawa na ci gaba da kwankwadar man a wannan farashi na ragon malam, wanda haka ne ma yasa direbobi da kusan ilayirin kasashe makwabtan Nijar ke yin tafiyayya a kowace rana ta Allah zuwa cikin kasar domin cika motocinsu da mayun katihunsa. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: Shukrani da ku sha'afa, kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Muna dakon ra'ayoyinku akan su, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Kafin mu ci gaba ga wannan,

0: Gudunmuwar mata ga ayyukan gona, kama daga noman masara, shinkafa, hatsi da kayan lambu, zuwa sayar da kayan amfanin gona da kiwon kaji ko dabbobi. Mata suna taka muhimmiyar rawa a dukkan matakan aikin gona a Najeriya. Sai dai duk da wannan gagarumar gudunmuwa da suke bayarwa, mata manoma da dama suna fuskantar kalubale da ke tauye nasarar da za su iya samu. Hajiya Murjanatu Umar ita ce shugabar kungiyar manoma a FAN rashin jihar Kaduna.
1: Gaskiya muna fuskantar kalubale ta hanyoyi da dama. Kaga musamman yanzu rayuwa abubuwa sun yi tsada. Kaga muna sayan taki da tsada, shi karan kanshi iri in kana son mai inganci dole sai ka saye shi da kuɗi da yawa. To amma kuma zaga har yanzu farashin kayan ba wai suna sama bane yanda ya kamata. Farashin abubuwa zaga yawanci suna ƙasa. Amma shi taki kaga muna sayan taki da tsada, iri da tsada ga su karan kansu ma'aikata, tunda muna noma ne amma komi sai mun dauki masu mana noma, masu mana shuka, masu mana komi, kuma duk wanda suka yi maka aiki kaga dole zaka biya su saboda kai ma kai abu ne domin ka samu.
0: Noma ya fi gaban shuka da girbi kawai. Ya kunshi tun farko sharar gona da shuka da cire ciyawa da girbi da ajiya a rambu da safara amfanin da kasuwancin sa da kuma rarraba shi. Babu abin da mata ba sa yi a dukkan waɗannan. A yankunan karkara musamman, mata suna noma, suna kiwo, suna kasuwancin kayan gonan, suna kuma taka gagarumar rawa wajen wadata iyalai da abinci.
1: Mata yanzu suna kokari sosai saboda zaka ga da harkar noma yawanci maza ne suka fi jajircewa kan haka, amma yanzu rayuwa ta ci gaba, zaka mata suna dagewa, suna ba da gudunmuwar su sosai akan harkar noma musamman na shinkafa da na sauran abubuwa dai haka. Yanzu mata sun shiga cikin abubuwan sun yi tsindin-tsindin, ana tafiya tare da mu duka baki daya.
0: Mace manomiya na iya yin noma ta sayar da wani kaso na amfanin gonar ta biya wa 'ya'yanta kuɗin makaranta da taimaka samun kuɗin shiga ga iyali. A saboda haka, taimaka wa mata a harkar noma ba wai taimakon mata ba ne kaɗai, taimaka wa iyali ne baki ɗaya, da bunƙasa tsarin haɓaka abinci a ƙasa, kamar da Hajiya Murjanatu Umar, shugabar ƙungiyar manoma ta AFAN rashin jihar Kaduna ta nunar.
1: Ita mace tana cikin gida, duk wani abin da za ta samu burinta ya za a yi ta ƙara bunƙasa sana'anta, sannan kuma iyalanta ya za a yi su kasance cikin walwala da jin daɗi.

0: hankali da wasu ma waɗanda suke zagaye da ita, saboda su mata mu mutane ne masu rauni, mu muna buƙatar taimako sosai, saboda taimakon da za a yi mana shine zai sa ƙara ƙarfafa mana gwiwa, sannan mu gane cewa abinda muke yi ana taimaka mana, to ya kamata wani hanya za mu bi mu ƙara jajircewa, saboda mu ma abinda muke target mun ko muke hari mu kai ga mun cimma nasarori sosai akan abinda muke tunanin za mu cimmawa.
1: A cikin al'ummomi da dama mata ba sa samun damammaki kamar takwarorin su maza wajen mallakar gona. Ko da ma kuma sun samu gonar, ba kasafai suke samun damar yin takardu ko hanyoyin zuba jari a gonar ba. A saboda haka, baiwa mata damar cin moriyar tallafin noma zai taimaka wajen bunƙasa ayyukansu.
0: Idan har muka samu tallafi daga hukumomi da gwamnati, misali yanzu ba mu da isasshen jarin da ya kamata, koko sai mu ce a misali muna noma hekta ɗaya, sai mu ce yau in muka samu wani tallafi za mu iya yin har sama da hekta goma ma, in har akwai kayan aiki, akwai kayan noma da su taki da abubuwa, in hekta goma ne ma, in har akwai abubuwan da za a yi amfani da shi za mu iya yin wannan abubuwan. Kuma kaga duk dai ƙaruwar ƙasa ne, domin za a noma kuma mutane za su amfana, tun da kayan nan an noma ko mun fito da shi kaga mutane za su siya kuma wanda za su amfana da shi.
1: Noma sai da kuɗi. Manoma na buƙatar kuɗi don sayan irarukan shuka masu inganci da takin zamani da maganin ƙwari da abincin dabbobi da kayan noman rani da sauransu. Sai dai mata da dama na fafutuka wajen samun rancen noma. Wasu ba su da abin da za su iya bayarwa jingina, wasu ba su da cikakkun bayanai ko masaniya na hanyoyin samun tallafin noma. A saboda haka mata da yawa sun dogara ga 'yar ajiyarsu ko kuma tallafin 'yan uwa da dangi ko rance daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan ya rage musu ƙarfi na faɗaɗa harkokinsu na noma. Kamar da Hajiya Murjanatu Umar, shugabar manoma a FAN a jihar Kaduna ta nunar.
0: Yadda nake kallon abubuwan sosai, in har za a shiga cikin lamarin a ba mata taimako yadda ya kamata, ni ina tunanin cewa mata za su jajirce fiye da yadda mutane ma suke tunani. Sai ga duk hasashen da ake yi ma akan amfanin da za a samu, idan har mun samu tallafi, mun samu masu taimaka mana, to za a iya samun sama da abin da ake tunani ma. Saboda mata muna jajircewa akan abin da muke so, kuma muka sa rai zani, muna da matukar yin kokari akai, kuma muna jajircewa akan shi.

0: Wani kalubale da ke ciwo manoma tuwa kwariya shine sauyin yanayi. Sauyi a yanayin ruwan sama da ambaliyar ruwa da fari da karuwar zafi suna shafar gudanarwar aikin gona. Kananan manoma mata musamman sune suka fi shan wahala saboda yawanci ba su da yadda za su yi idan an samu matsala a noman. Wannan dalili yasa fasahar noma da ke kira Climate Smart Agriculture yake da mahimmanci, wato hikimar noma da ta dace da yanayi. Hajiya Maryam Abdul Malik, shugabar kungiyar Green Growth, kwararriya ce a wannan fanni. Ta yi bayanin yadda mata za su ci moriyar wannan tsari.
1: Manoma suna buƙatar koyarwa da wayewa akan canjin yanayi da kuma abubuwan kala-kala da ya kamata su dan canza a samu ci gaba don a yi ƙoƙarin samun food security yadda ake buƙatar shi, yadda gwamnati suke ta ƙoƙari a samu.
0: A fannin kasuwa, manoma da dama na samun matsaloli wajen sayar da amfanin gonarsu da daraja. Rashin kyakkyawar ajiyar amfanin gonar da safararsa da rashin farashi mai kyau na rage musu riba. To ko ta wace hanya mata manoma za su bunƙasa ribarsu a wannan fanni? Hajiya Maryam Abdul Malik ta yi tsokaci.
1: Manoma sun samu wannan ilimi, to kaga abubuwa zai canza musu. Kuɗi za su samu fiye da yanda suke samu saboda shi amfanin gona da za su cire a kowane hekta zai karu. Misali suna samun 60 a hekta, to zai iya kai 100 ko 150. To ka gani an karu kenan. Idan aka yi haka za a samu ci gaba na tara abinci wanda zai kawo ma kasan arziki. Sannan kuma exports din mu zai yawa. Za a samu abinci da za mu ci da har wanda ma za a kai kasan waje.
0: La'akari da waɗannan matsaloli, shin mata manoma a Najeriya suna da kyakkyawar makoma a harkar noman a nan gaba?
1: Suna da shi. Abin da challenge din shine ya kamata a ce gwamnati da su multilateral sun fito da funding sun kawo a samu a yi wannan capacity building ma manoma da yawa. So that ba sai a kan shinkafa aka siya ba. Kowane commodity, kowane crop ana iya gwada wannan a gani amfanin ya fi yanda aka saba yi.
0: Wata dama da mata manoma suke da ita ce yin noman domin kasuwanci ba don abin da za a ci a gida ba. Sai dai Maryam Abdul Malik ta ce manoma za su ci moriyar amfani mai yawa idan suka kiyaye da dabarun shuka na gaba bayan girbi.
1: To idan aka samu amfanin, misali kasan manoma idan aka yi girbe sukan ajiye amfani su yi amfani da shi next year ko next season. To shi wannan amfanin dole sai an tace shi ai idan an zo shukawa.
0: Idan mata suka samu damar cimma nasara ayyukansu na noma, to ko iyalai da al'umma za su amfana. Najeriya na da ɗimbin albarkatun gona mai yawa. Kalubalen kawai shine kawar da duk wani tarnaƙi da ke hana ruwa gudu wajen hana mata cimma gaci a burinsu na noma. Tallafa mata manoma tamkar zuba jari ne na kyautattuwar rayuwa da makoma mai kyau a Najeriya. To masu sauraro, a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
2: Madalla, ga kuma shirinmu na gaba, shirin wasiƙun masu sauraro.
3: DW, wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙar haɗin gwiwa ta hannun Mamman Shazali Maina Soruwa tare da Usman Maidala Bausheri da Ciro Malana Umara Maina Soruwa tare da Sani Dawo Alaska Tsatsin Burin. Suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin ƙara kira ga al'ummar ƙasar mu Niger a bisa yadda shugaban ƙasa yayi bayani na cewa har yanzu akwai sauran aiki da ya kamata 'yan ƙasa su yi tare da haɗin gwiwar magabata domin mu ƙara sa ido a cikin ƙasa akan abin da ke shiga cikin ƙasa don taimakawa jami'an tsaron ƙasar domin tsaron ƙasa na kowa da kowa ne. Allah Ubangiji ya kawo mana damuna mai albarka da dawwamamman tsaro a faɗin ƙasashen mu na IES gaba ɗaya. Sai wasiƙa Alibella Alhaji daga jihar Gombe a Najeriya ya ce ina kira ga kafatanin manyan 'yan siyasar mu na jihar Gombe da su taimaka su yi wa Allah su ja hankalin magoya bayansu a kan yage-yagen fasta da ake yi da kuma cin mutuncin juna. Wannan ba siyasa ba ne domin duniya ta zuba wa siyasar Gombe ido. Ya kamata su nutsu su nemi mabiya su jefa ƙuri'a ta gaske. Allah ya sa mu dace da shugabanni na gari. Sai wasiƙa Awal Ibrahim Jagaban ya ce don Allah ku bani dama in miƙa saƙon godiya ta ga sanatan Zamfara ta Arewa bisa ƙoƙarin gyaran hanya tare da gadar da ta haɗa shinkafa zuwa Isa har so biyu, amma gyaran bai kammala ba saboda wasu ɓatagari suna ƙona motar aikin don baƙin ciki. Kuma ina so in yi kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta Sokoto da gwamnatin tarayya da cewa don Allah su ma su kawo ɗauki domin ceto tattalin arziki da bunƙasa tsaro a wannan yanki da jihohin guda biyu. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin wadda ta fito ta hannun mu Tari Ibrahim Bako ya ce DW Hausa don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin isar da saƙon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da abokan arziki na rashin da aka samu dangane da wani mummunan hatsarin mota da ya faru a hanyar Maraɗi. Sannan kuma muna yin kira ga hukumomi da abin ya shafa da cewa su kula da haƙƙin da ya rataya a kansu. Allah ya tsare afkuwar hakan a nan gaba. Da waɗannan wasiƙu naku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyamino Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: To madalla sannu Zainab, sannu ko kuma dai bara mu aje sannun namu sai a ƙarshe idan kin gama karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu akan rahotannin da muka gabatar musu a wannan zango. Malama Zainab barka da warhaka.
2: Barka dai da aiki, barka da sabon mako.
1: Lallai ku sabon barka kuma da shan rana, yau ana ƙwalla rana.
2: Aiko dai
1: gatanan to Allah samu dace. To malama Zainab, kin tattaro mana ra'ayoyi daga ina kike ganin za mu fara? Akwai wani rahoto da kike ga ya fi ɗaukar hankali?
2: Ai wannan rahoto wato na batun alakanta lalacewa harkokin tsaro a Najeriya
1: da kasashe guda uku,
2: wato da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso. Wato ya ga ɗaya ma kusan zan iya cewa shi ne ya kusa ya cinye fagen nan.
1: Allah to fa, to kin ga abu ne ya haɗa kasashe kusan huɗu a lokaci ɗaya.
2: Kuma kasashe da kusan ana ganin su kamar ɗan jimai.
1: Yawwa, ɗan jimai kin ga. ‘Yan uwan juna ne, ‘yan uwan juna. To muna jinki.
2: To akwai Adamu Fullo Lantewa ya ce, to wannan kikitaka tsakanin Najeriya da kasashen makota ba shi ne mafita ba. Shugaba Tinubu ya yi ƙoƙari ya kare ƙasarsa shi ne ba wai cece kuce ba. Sai Safiyan Kwachwauru ya ce alaƙanta wasu ƙasashe da halin rashin tsaro da ƙasar mu ke fama da shi zargi ne wanda bai da tushe balle makama. Akwai Muhammadu Janvaro ya ce abinda shugaban Najeriya ya faɗi gaskiya ne akan Niger da Mali da Burkina Faso. To bai dai ba da hujja ba, amma dai ya ce gaskiya ne.
1: Shi dai kawai gaskiya ne.
2: To akwai Isa Mato wato mai fada kenan daga Dingas a Jamhuriyar Nijar ya ce lalacewar tsaro a Najeriya ba shi da alaƙa da ƙasashen Niger da Mali da Burkina Faso. Tinubu dai ya tuna cewa asalin Boko Haram daga Najeriya ta ɓullo. Don haka idan Tinubu ba zai iya ba, to ya sauka ya ba su kayansu shi ne kawai mafita. To kin ga shi har ya kawo mafita.
1: Ai, ya kawo mafita ba shi kam a ganin shi.
2: Haka. To akwai Ɗahiru Usman daga Jamhuriyar Nijar ya ce matsalar tsaron Najeriya a cikin gida Najeriya take. Sannan kuma sakaci ne daga shugabannin ƙasar. Don haka duk wata kwaskwarima da shugaba Tinubu zai yi akan matsalar tsaro zance ne mara tushe balle makama.
1: Eh, kon Allah. To lallai Zainab bara mu je wani batun tunda kin ce wani ya dauki hankali sosai saboda karancin lokaci.
2: Lokaci to bari mu je wannan batun takaddama akan iyaka tsakanin Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya.
1: Haka.
2: Eto akwai Umar Aribadai Abadam yace gwamnatocin kasashen Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya muna fata za ku kai zuciyoyinku nesa. Sai Malam Ango malamin makaranta yace ya kamata mahukuntan Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya su zauna teburin sulhu domin magance wannan matsala domin dai masu iya magana na cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki.
1: Wannan haka yake Malama Zainab ina ga aizan ma dakatar da ke.
2: To imaza
1: a gurguje.
2: To a gurguje akwai Fatima ta Usman dan Fodio Line Dangana tace duk da cewa mun fi ɗan uwanmu rainan Faransa arhar mai amma kuma su sun fi mu albashi mai tsoka to sun ji
1: ta kuma ra'ayin
2: Fati kenan.
1: To muna godiya sosai Malama Zainab da masu sauraron mu kai tsaye ma da masu bibiyan mu kai tsaye duka muna godiya. Yanzu lokaci ne da zamu waya gurin wato Muhammadu Jani Hassan domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Aƙalla mutane 13 sun mutu a wani birnin masana'antu da ke tsakiyar Rasha biyo bayan wani hari da ke zama ɗaya daga cikin mafi muni da Ukraine ke kaiwa Rashar tun bayan da ƙasashen biyu suka fara yaƙi a shekarar 2022. An kai harin ne da jirage maras matuƙa a birnin Nizhny Kamsk wanda ake kira babban birnin masana'antar sarrafa sinadarin man fetur wanda ke yankin Tatarstan. A tazarar kusan kilometer 1,000 daga iyakar Rasha da Ukraine. Amurka da Koriya ta Kudu za su gudanar da gagarumin atisayen soji na haɗin gwiwa a mako mai zuwa a matsayin martani ga Koriya ta Arewa da ake ganin sojojinta sun ƙara samun gogewa a yakin da suke taya Rasha a Ukraine. Manufar atisayen wanda ake wa ko wanda aka walagabi da Ulshi Freedom Shield ita ce shirye sojojin kasashen biyu don kare Koriya ta Kudu daga yiwuwar hari daga makwabciyarta Koriya ta Arewa wadda ta mallaki makaman nukiliya. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamus ta ce kasar za ta ninka adadin jami'an yaƙi da barazanar jirage marasa matuƙa bayan gano wani jirgi maras matuƙi ɗauke da abubuwan fashewa a makon da ya gabata a filin jirgin saman birnin Leipzig. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidar ta Jamus wato Sonia Koch ta ce ministan cikin gida Alexander Dobrindt zai umarci rundunar 'yan sandan tarayya da ta ƙara yawan jami'an rundunar da ke daƙile irin wannan barazana daga jami'ai 150 zuwa 300 sannan za a ƙara yawan cibiyoyin da ke wannan aiki daga guda 4 zuwa 8. A nan kuma hukumar lura da zirga-zirgar jiragen ruwa ta cikin gida ta Jamus BDB ta yi gargaɗi a Litinin ɗinnan game da barazanar yiwuwar dakatar da zirga-zirga a kogin ƙasar da ake kira Rhine sakamakon ƙarancin ruwa mafi muni da kogin ke fuskanta. A cewar daraktan hukumar Jens Schwanen, akwai fargabar cewa kogin na Rhine zai iya datsewa gida biyu nan gaba saboda matakin ruwan ya yi ƙasa sosai, lamarin da ka iya haddasa dakatar da jigilar kayayyaki da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa masu ɗaukar 'yan yawon buɗe ido a yankin Koblenz da kuma Mainz. A nan kuma rahotanni daga China na cewa mahaukaciyar guguwa da ake laƙabi da Dolphin ta haddasa ruwan sama mai ƙarfi tare da soke tashi da saukar ɗaruruwan jiragen sama a Litinin ɗinnan a gabashin China. A cewar hukumomin ƙasar wannan lamari ya sa kuma an kwashe sama da mutane miliyan 1 daga gidajensu duk da cewar hukumar kula da yanayi ta China ta ce guguwar ta rage ƙarfi a lardin Zhejiang da ke gabar teku. To ƙarshen labaran kenan zagaye na biyu mu sake koma gare ki Malama Khadija.
1: To Muhammadu Jani Hassan kenan mun gaishe ka da ka fassara ka kuma karanta mana labaran duniyar kuma da shine ma zamu nadi tabarmar shirin namu na wannan zango baki daya sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin Abdullahi Tanko Bala wanda shine editin da ya tsara shirin da kuma Zainab Lamini Abdullahi da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku sai kuma Brita Gruna da Christian da suka sarrafa mana na'ura da ma sauran abokanan aiki da suka bada gudummawar su. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na Rayar Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Rabi'u, ko zai samu lafiya? A cikin wannan kashi mai taken duniya na sauyawa, bari mu same su a wajen jira na asibiti don mu ji abin da yake faruwa.
1: Zainab da Gajina zaune sun yi likis a wajen jira na asibiti. Can wajen ketowar alfijir sai Zainab ɗin ta samu ta dan rintsa, amma gaji har a lokacin idananta biyu. Tana tunanin komawa gida ta dan shirya. A lokacin ne kuma komai ya rikice.
2: Kai!
3: Menene gaji?
2: Kawu Sale, ga mu nan, ƙaraso ta nan.
4: Gaje? Yawwa gaje ta.
2: Sannu Kawu Sale.
4: Ki ma kina nan ashe? Zainab.
3: Na'am.
4: Ka, amma na ji daɗin ganin ku. ‘Yan uku masu abin mamaki, sai dai kuma yanzu ku biyu ne kawai. Saboda babu Rabi'u, wai ina yake nema?
2: Kawu Sale.
4: Ina yaro na yake?
2: Kawu Sale ya haƙuri, nan asibiti ne, ba a son hayaniya.
3: Gaskiya.
4: Haba. Asibiti? Asibiti ne fa ko? Ku yi haƙuri. Kun kyauta da kuka kira ni. Ai, na suka ajiye shi ne wai.
5: Wai me ke faruwa ne? Me ke faruwa ne anan? Hayaniyar me ce ce haka?
6: Yawa dafta, san da zuwa. Wannan shine Baba Sale, shine Baba Rabi'u.
5: Ko ɗanka yana da wata rashin lafiya da za ka iya mafaɗa mana? Ko an taɓa kwantar da shi a asibiti?
4: Ɗana yana ɗaya daga cikin jama'a Tunkuza da suke garau. Ba ma rashin lafiya, ba ma zuwa asibiti. Kai, na rantse maka bai taɓa zuwa asibiti ba tun da aka haife shi. Ko baka yadda ba?
5: Malam Sale, wannan fa ba maganar wasa ba ce. Ina ganin ma kamata yi ma yi magana nan gaba idan mayan na sake ka.
6: Dakta Nafi'u da Akata, duk da cewa Baban Rabi'u yana cikin maye ne yanzu, mu za mu baka tabbacin hakan. Kamar yadda na faɗa maka, zai yi wahala Rabi'u ya yi rashin lafiya.
2: Kwarai kuwa, tare muka taso. Amma ba zan iya tuna wani lokaci ne na Rabi'u yana rashin lafiya ba.
4: Wannan gaskiya ne.
5: To, farfaɗiya fa. Malam Sale, kuna da wanda yake da cutar farfaɗiya a danginku?
4: Farfaɗiya kuma? Farfaɗiya ba ka ce, malam? Kana nufin ɗana da farfaɗiya? Me yasa kace ɗana da farfaɗiya? Kuma don me ka danganta wannan cutar a kyama a kuma abu kunya ga iyalina?
5: Malam Sale, kwantar da hankalinka. Ban ce ɗanka yana da cutar farfaɗiya ba. Ɗanka ya yi wani abu ne mai kama da ita. Ina ƙoƙarin na gano bayani ne game da tarihin rashin lafiyarsa. Farfaɗiya fa ba cuta ce a bar kyama ba, kuma ba a bar kunya ba ce. Aba ce da ita shafi ƙwaƙwalwa, kuma babu wani abin kunya tattare da ita. In dai an sami kulawar da ta kamata, mafi yawan mutane masu fama da ita suna rayuwa kamar kowa, ba sai an nuna musu kyama.
4: Tofa!
2: Kawu Sale.
4: Na'am.
2: Don Allah kwantar da hankalinka.
6: Don Allah mu je daga
2: mu je waje.
4: Yaya zai dangaita wannan cutar ta farfaɗiya ga iyalina?
6: Ya haƙuri, ya haƙuri. Mu je waje.
4: Shi me ya ɗauki kansa ne?
2: Ya haƙuri.
4: Ku ba ni maganin sa.
6: Ya haƙuri. Mu je waje.
5: Malam Sale.
4: Kamar yaya? Sai na ga ɗana.
5: Kwantar da hankalinka, kwantar da hankalinka.
6: Ka yi haƙuri.
5: Ba komai.
4: Ubangiji ku ne ya yauki tare ni ne wai.
6: Kawu mu je waje.
2: Ya haƙuri. Mu je waje.
4: Ai da ku ba ni da maganin.
1: Dattijuwa Suraiya tana zaune a kan teburin cin abinci, tana satar kallon ‘yarta Hindatu. Hindatu na kiran irin wannan kallon da kallon ƙurilla. Duk lokacin da babarta ta yi mata irin wannan kallon, to ta san cewa akwai wani abu na binciken kwakwab da zai biyo baya. A dai ɓangaren kuwa, mijinta Malam Sani yana zaune yana karya ƙashin kazarsa daga can gefen teburin, ba abin da ya shafe shi na shirin ɓallewar rigima tsakanin matarsa da surukarsa.
7: Babu Suraiya.
8: Na'am.
7: Me yasa ba kya cin abincin? Ko dai bai miki bane?
8: To, abinci dai ba laifi.
6: ba wai yayi dadi bane kuma to ba laifi dai kawai
8: dama na san haka zaki ce dama baki taba yaba girki na koda so eh ba ko baba
6: eh ke kuma ai baki taba tsaya bakin ko yadda ake dafa kaza ba ko yata
7: wato abubuwa da dama sun canza ba kamar zamanin su baba Sarayya ba su din sun yi girki ne da itace kuma ba da irin waɗannan kayan ɗanɗanon da ganye yake ba kuma kuna amfani ne da kayan girki na zamani wannan na iya sawa ɗanɗano ya canza
8: me kake so ka faɗa mai gida kana so ka ce girki na bashi da dadi
7: a'a sam ina nufin akwai bambanci shikenan ba laifi akwai dadi ma amma dai akwai bambanci
8: dan Allah abinda zaka faɗa kenan mai gida to shikenan
6: rabu da ita kawai dada ani duk a cikin ƴaƴana Hindatu ta fi su magana kai tsaye ina ma a ce tana da wasu ƴaƴan da za su dan rage mata damuwa
8: ai na sani na sar maganan nan zata kai ne ga batun rashin haihuwa da ban yi ba to baba kin san dai ina da ƴa kuma sunan ta gaje kuma ta ishe ni rayuwa
6: kwarai kuwa na sani haka ne kina da ita amma kuma ai baki sa mata sunana ba yanzu fa shikenan idan na mutu babu wacce zata gaji sunana
7: habba dan Allah ku kwantar da hankalin ku mana
6: haba yata baki san kin bata rayuwarki ba a matsayin ki na mace a ce ƴa ɗaya kawai kika haifa
7: malamai
6: kuma gashi kin gadarwa gaje wannan shirman naki ina nufin yanzu tana shekara 22 amma a ce yarinyar nan ko aure bata taba yi ba
8: wannan matsalar ki ce baba kin makale wa tsohon tunanin rayuwa yarinyar yar shekara 22 har yanzu ba tana da kuruciya kuma a wannan zamanin ba sai kai aure ba za ka rayu duniyar nan ba sayowa take cikin sauri ma kuwa
6: ai kuwa to ai shikenan ni ma ai kamata na biye rima na shakida ko ina fata dai gaji ba za ta kara rayuwarta cikin kunci kaman ke ba
8: kunci
6: eh
8: kunci fitika ce
6: kwarai kuwa
8: wato abinda ma zaki ce kenan ba fata ki da ikon fa ki shigo har cikin gida na fa ki nuna me da zan kasance da rayuwata
7: dan Allah malama
8: haba dan kina baba ta ba zaki zo gida na ki so ki ce zaki dinga mun irin wannan
6: kuma dole in fada miki gaskiya
7: malamai dan Allah ku saurara haba ina ganin fa abin naku ya fara wuce gona da iri
8: to amma kuma me gida
7: kada ki saki cewa tak kada ki kara cewa uffan haba
5: dakata Zainab bari na taka da kafata
6: mun kusa
5: to shikenan naji amma dai kun ji abin da likita yace ko yace fa na samu lafiya kuma na iya tafiya gida ko
2: eh ya kuma ce ka sha ruwa da yawa dan haka ungo
5: kai
2: maza sha
5: gaje kina nema ki mayar da abin kamar wani abin wasa sai fa mun maimaita magana kwaya ɗaya kike ta yi
6: haka yace yace damuwa da karancin danshin da ka samu tayu sun faru ne saboda karancin ruwan da kan zagaye a jikinka kuma watakila shine ya jawo suman da kai
2: eh maganan gaskiya dai wannan ba wani gamsasshen bayani bane ba wani gwaji da aka yi banda na jini ba a yi maka hoto ba duk da cewa kanka ya bugu kai ni dai gaskiya ina ganin zamu saki tuntuban wani likitan
6: na yarda da hakan
5: haba dan Allah ku daina damun kanku ni fa babu abin da yake damuna gaskiya
2: yawa to min iso bari na bude kofar mota sai mu saka a ciki
6: to sai kuwa
4: ku dakata
6: chofa za a maimaita gaji
4: wannan dan nawa ne Rabi ne wannan
5: eh me yake faruwa ne
6: Allah
4: to
2: mun kira babanka ne jiya ya zo ya duba ka amma sai aka kore shi saboda eto ka gane dai rashin natsuwa
5: to me yasa kuka fada masa kun san bana son
4: dana dan albarka Rabiu
5: me ya kawo ka nan Sale
4: kai baba zaka ce Sale kuma haba dana sun fada mun ne baka da lafiya kuma ina so in ganka wane irin uba ne ni idan ban zo na duba halin rashin lafiya ba
5: to shikenan naji yanzu ai ka zo ka gani
4: eh
5: to bana bukatar kara ganin ka ka wuce ka tafi
6: Rabiu kar ka matsa fa har yanzu dai baban ka ne
2: kwarai kuwa
5: a hakan ku kalle shi fa a rayuwarsa babu abin da zai iya yi face sai ya sha kayan mai ya gugu
4: ba abin da na sha bu sha komai bane yawa
5: to fada wanda bai san ka ba kaji ko shikenan a sauka lafiya kaji
4: to amma dana
5: nace a sauka lafiya
4: to shikenan
2: Hau ya haƙuri. Haba
6: Rabi'u. Rabi'u me haka?
2: Babanka ne fa.
0: Wannan shine ƙarshen kashi na biyu. Lalle kam uba da da sun samu matsalar zamantakewa wanda hakan ne dalilin rabuwar su. Shi ko Rabi'u zai iya mantawa da bacin rai da kuma haushin babansa da yake ji? Ku biyo mu dan jin yadda za ta kaya. A halin yanzu me zai hana ku lalubo shafin mu na sada zumunta na Facebook domin muhawara a dangane da wannan shiri na yan zamanin computer. Kazalika kuna iya lalubo mu a shafin mu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani. Kafin nan nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya daga nan Bon.
9: Tuma da lada fatan shirye-shirye namu sun kayatar da ku. Yanzu kuma muna tare da Zahradin kai tsaye domin ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka bata muku a wannan yammaci. Malam Zahradin barka da warhaka.
10: Malama Khadija barkan ku da aiki.
9: Yawwa barkan mu dai. To yanzu daga ina za mu fara?
10: Mu fara da daga batun passport din nan da aka dakatar da gurza shi daga Kano da sauran wasu cibiyoyi.
9: Wasu jihohi a yi haka. To muna
10: jinka. To Hamisu Salihu McDonald. To fa kin ji McDonald
9: din ma. McDonald din gaba ɗayan sa?
10: Eh gaba ɗaya wurin sai da abinci.
9: Eh lalle
10: ko da kai na duniya ne.
9: Shi din ne.
10: Eh ba da mu ne kada wato yana cewa gaskiya batun passport a arewacin Najeriya abin sai a hankali Allah ya kawo mana sauki.
9: To amin.
10: Shi kuma Imrana Hassan Madaha Bauku daga a wannan da na san shi a Ghana to amma yanzu ya ce daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso ina ga
9: ya canza shi ka
10: kin san Ghana tana iyaka da Burkina wani
9: tawoni tabbas ina ga ya dan je hutu
10: eh wato yana cewa da alamu jigajigan jami'ar adawa ta ADC rashin jihar Katsina ba su shirya san gwamnati a hannun jami'ar APC a jihar Katsina ba shi yasa suka fice daga jami'ar adawa ta ADC
9: to
10: shi kuma Iliyasu Tanimu yana cewa shi ko shi malamin makaranta ne a tibirin koko dogon dutse a jamhuriyar Niger yana cewa hakika ya zama wajibi gwamnati ta dauki matakin daftarwa ga dukkan fannin sufuri da ke haddasa hatsari ko yaushe tare da salwantar da rayukan al'umma. Wato yana magana ne kan hatsarin
9: da akai da sojoji suka rasa rayukansu.
10: To Yakuba mai aski ba daraka yake cewa muna mika sakon taziyar mu zuwa ga iyalai da yan uwa sojojin Niger da suka rasu a ƙarshen mako don haka muke kira ga dukkanin hukumomin ƙasar mu Niger da su duba wannan lamarin da irin basira don a san irin matakin da za a ɗauka a nan gaba.
9: Wannan haka yake. To karanto mana wani guda ɗaya sai mu ƙarƙare.
10: To mu ƙarƙare da baban Nuhu dan Gabasawa shi yana cewa siyasa rigar neman kuɗi a Najeriya. Allah ya sa mu dace ba rigar yanci ba rigar neman kuɗi.
9: Shi ta neman kuɗi haka ya kalle ta.
10: Akai hangota eh haka.
9: To muna godiya sosai Malam Zahradine akwai ma wanda suke bibiyar mu kai tsaye su ma duka muna godiya. Yanzu lokaci ne da za mu waya gurin Muhammad Tijani Hassan domin sauraron labaran duniya za ka yi na biyu.
11: DW labaran duniya.
12: Girgizar kasa mai karfin maki 7.4 a ma'aunin Richter da ta auku a Litinin din nan a yammacin Colombia ta kashe akalla mutane 69 tare da haddasa rushewar gine-gine a wasu biranen kasar ciki har da Cali kamar yadda sabbin alkaliman wucin gadi suka nunar. Magashin garin birnin na Cali birni na uku mafi girma a Colombia Alejandro Eder ya ce mutane da dama sun makale a ƙarƙashin baragujen gine-gine akalla guda 20 da suka rushe a birnin. Sannan ya nemi ɗauki na ƙarin jami'an ceto daga biranen Bogota da kuma Medellin. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a Litinin ɗin nan zai nemi Iran ta biya diyya kan hare-hare da ta ringa kaiwa abokan faɗanta a tsawon shekaru da dama da suka gabata da kuma murƙushe masu zanga-zanga da ƙarfin tuwo a cikin ƙasar. Wannan sabuwar buƙata ta Trump na ƙara dagula lamura tare da rage dama kan yiwuwar cimma yarjejeniya cikin gaggawa kan mashigin Hormuz da Iran ta toshe. Jagoran addinin Iran Ayatollah Ali wato Mujtaba Khamenei ya nada General Ali Abdullah a matsayin sabon jagoran rundunar juyin halin musuluncin kasar kamar yadda ofishin jagoran kolin na Iran ya sanar. Wannan nadi na Abdullah tare da wasu manyan jami'an soji na daga cikin nadana dan farko da Ayatullah Mujtaba Khamenei ya yi tun bayan da ya gaji mahaifinsa Margayi Ali Khamenei a watan Maris. Hukumar tsaron cikin gida ta Sweden ta ce ta dakile wani yunkurin Rasha na yi mata leken asiri don fallasa kasar wanda aka kitsa da hannun wani jami'i dake aiki a wani ofishin diplomasiya dake birnin Stockholm. Anan kuma hukumomin shari'a a Jamus sun sanar da bude sabon bincike a litinin din nan kan wani jami'in jinya da ake zargi da kisan wasu mutane wato sama da 100 bayan da dama aka yanke masa hukuncin daurin rai da rai saboda samunsa da laifin kisan marasa lafiya akalla 10. A watan Nuwamban bara an samu mutumin mai shekaru 44 kuma ma'aikaci a sashen kula da masu fama da matsananciyar rashin lafiya a wani asibiti dake Vurselen a yammacin Jamus da laifin kisan mutane 10 da kuma yunkurin kashe waɗansu mutanen 27. Ofishin masu gabatar da kara na birnin Aachen wanda ke jagorantar binciken ya ce yana shirin sake gurfanar da mutuma a gaban kotu kan sabbin tuhume-tuhume a kalla 121 nan zuwa shekara mai kamawa. Karshen takaitattun labaran kenan.
9: Shi an gaishe da Musa Tijani Hassan da ya fassara ya kuma karanta mana labaran wanda kuma da shi ne zamu karkare shirin namu gabaki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yanda kuka saurara Abdulrahman Hassan, Zahardin Umar Dutsen kura ya karanta wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuma Brita Gruna da Christian da suka sarrafa mana na'ura da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufa'i nake cewa Allah ya sada mu da alkhairin sa daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
13: Masu sauraron mu, anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.